0: no drama. It's a girl's girl summer, and DSW has just the shoes. Shop the Sierra Miller collection right now at your DSW store or DSW.com.
1: Hello. Hey, teacher. Francisca. Me who ya Francisca obi e bi sa wa ba ye twen o.
2: Mama na. Oba ni mo se ti na adi ni mu
1: die. Oh, why correct pa.
2: Na ti wa no wa wa ya kompa na cho ko di owo bu aba na.
1: Eni e.
2: Ah. E ti ya ye no ho ade na mama.
1: Na mi ni mo bi se ni ba ko kra wo nware no nya ni hwe. Ona o bi ensa.
2: Ana
1: o tu o ja na o na beba ni bewu. Tu an tina ho.
2: Beba ni bewu. Mama, eya ne se de dia o we ma no o. E na ho hu se na tie no. Ye bu nsa mi e ni o di bo di mo. Se die ni o. E tu o ja wa ji mi sa no o wu a. Tu o mama mi se o ko e na ba si bu so lo ko e ni o ma te mo na ge o da won wa ji mi papa.
3: Hello.
1: Good morning. Yeah, Ram. Pacho, we didn't be afraid for
3: you.
1: Pacho, it's you. maame na papa tie no se so benya dan so ko han dan sika ko han dan se sim so so ya problem pa no na ka se dio te hono mpe en so ni baby a wonko enu na ma wote kwa wodi wu no hello ha
2: ni se ku ti a mi ma ta ba
1: pa cho yiti
2: pa cho mi ba se ni ka se ni ya ba ni so se ru ko ti ka na wonya nya en pa o ma no ni ma ko ku ma ade na wu na wu ko pe de pe se ni bi ana se wu ko sika ka ka na wu ko pe dan ya o hu odi de ti
1: Ebi ọba padu ọba ẹni sẹ bua mi ya fa mi nambara na bua mi wa ti na ọba bẹbi ọba tu ako ni bẹbi otu ko ntina mo otu ko owo owo mi ti bua mi
2: wa. Na bu sia fo eka ohun na bi eka sisa won ko e sisa ni ni bu sa fo ti ni firi sia mba be fa mi re no e de no ko na wa sin aba wa sin mi man ti wa na bla na wa ma kuma 5 e be ni e ki re wa bu na ku e na sisa ni wa sha fam
1: so
2: wa hu wa wa sisa na bi de bia na wa kan wa so wo meku na wa bu no bi re pata wa so wo meku o de sa o e fa ni e mi na se ebi antofa na agbagufuo na waka wahu bi wa se se na wo ku sisa na ja ma sisa na ja na ho ya ya ya se se o e fa no wa ta fa no wa ti wo wo wo ti se wo ni se fa no ma sana mo ti se wahu e ma da wo an ka sa wo ma wo ti ho no ma da san na o ma wo ni ho na ma ba ko ko bi be bi o se ya pa
1: e ni kure wahu ni bi a ti sira me puwa namba da mbe tu jani frame wai na ye mi hun komo so betumi nya ba bi kakra bi amana be pe chi na wetu efifia wa wada room na
2: ya da ke bi amana wa e puma chi na samana ha me
1: e bo namba na frame why na ye mpe bi bi na ti
2: na ma namba ba last
1: one last one why e me da si na no sure hello
3: hello
1: zina
3: ba gure
1: sabi na te chi
3: papa ba bi
1: o pacho ye ti
3: papa no so ka se o ko ni papa ho a ni manku papa o gbe ko ni ana so ati to be bu so papa mi ni so a ko ka to ti sa u no ba fa bro o dia ko sku o dia ko sku o kwa si ko ni mi ko fa o ko sku o kwa si ka ni ni ni le ti ti kan wa ni ta ko wo mp e ni ko ta ko wo mp e ti ni baba ni de wa ni sku ni baba ni de wa ni je je je ni baba ni de wa ni ama ama ama
1: de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de
3: de
1: de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de
4: Mama, no, papa,
3: na nipa wu ya wu nim je wu benya ni papa ba dia ni papa tie ni enipa na te ho omo ye aduma wo mu didi agudie mi di nya mi di pa cha wo papa ta fa ta bo da na ni kire mu a ababa ara ni ho ba kire no o ma ni ko ni kro
1: Ubetimi Abasubi 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0505 Ericate a crea, no, I say, the man, why is when they were hand down on any contact for them, so I'm so mean say, a branch and one hand down. We office some mammy 2 years, no, and we'll jam or 20 or so, yes, sir. Hello?
3: Hello, I'm your
1: buddy. Right, and you are Saba.
3: That's Saba. The Saviour, the last call I know of her, no, Saviour, no, so. But I still have the situation because of the Saba of Boa.
4: Because senya sana busia na fana nka onka nje se wuja okwa ye dishi ni bi tena ho
1: emu
4: no mu de ye bro wo hini mu ba maja ye twa ni so
1: emu ti na me se ya na santi fo so krom peter yu na ma bika wa ni krom ni aha wa ru krom ni bi wa so be fa trouble bi be wi na so be titi ni ba ni de ah hello
2: hello ma je se
1: o pa cho ni ti mi
2: ba cho
1: ma ina be ka mi ni ji se mi ni mi ah
2: ma ji ti ma cho mi so ba na wa ko an ko na ma no wa ni mo fe ni pa o ko so am bo nya na ba ba ku kla o
1: okay
2: o so na bi an ko na mi be so mi nya sa ba na ni be ku na to a chi ni ma cho mi
1: e ba si mi sure so am se eni peni bo ho a e wakofa enti nipa no ebusua no mu nipa no so ho ebusua no emu nipa no kasa no firi mu nti hello
5: hello gidi
1: ah me pacho yetie
5: gidi
1: pacho yetie nana hello ya tonka
5: aha ai sa ababa wo yen se wa anko na wo fo ho no na wo eyi wo na ze anko na ne be bi anko a branch ne be kwa kwa ta ta na o mu ababa wo na kwa kwa fa ababa wo na ta be fi o
1: okay
5: se se se so mun te mu te di a anko na wo fo ho
1: okay
5: na wo fo ho no na wo se wo ko an sa na se o
1: Last caller, yes, I'm sorry. 0505-790-0303 and 0533-795-3877. Because at it I'm near Baba with Nemo and ya quite papa.
4: So I'm gonna fall so we can so
1: a man be she and she answer say I didn't know when
4: you
1: was your home. Now what's a man what name to
4: him? Captain him. You knew one is or no trade. Na ain't he won't you when you be a near? No, you are soon your angels will be the near Bobo. Ah, about me, Jimmy. Abusiana tena se non insisa oba no onye gidigidi oha adwen te se dia nka mbeka chense ho nkonyo munye no ho wa bre no sisi odwan na odwo na obre no hasi nti abusiana hu ne se onye obi a nti tena ho okwa ye li hye ndewu se se onu ne bewu anko anoma
1: kene
4: ntan wono wo mu onu adidi tena wonom na mfa nso mpia no
1: midas iti efe do bibi ase e bi asu oha wodadwe ade anu ekyere osu ewu eku number o de befa so e 0548884991 un emoji ekyere uchi asamna ni hia ai ufunu any recording so fe mi a me record ya no kama ana wa wo recording so beti mi a record a record we e wo WhatsApp dada and I saw mommy hello na me hu am am hi na wo push dia to so na yabo na am wa dwen chire na asem na enku a show so a wunya ka chire fo no na eto atwa because obi ehu obi ante wo ka nti asem na nya bo wi a de ye wu mu no na wa fa number na 0548884991 0488 4988 491 91. Yedro bibia se mo jebre etie yen na mo an edie ku Facebook edie ni e ma gift e gudie kasapa abaye sori na jebre etie kasapa yedro bibia se na me onka mo bi si atina bye bye.